Agustan Mawah Agustin ang selamat ngarom DJ. Stanley Shen ang selamat ngumi, selamat ngarom. Inang okuraan request lagu ni John Asong Bicinta by RDMD Band.